0: mangane mwe kwere
1: kumbawe kumbawe kumbawe
0: ule ya bawa londo ndiyunji
1: kumbawe kumbawe
0: ngujana ngayune ngeya
1: kumbawe kumbawe kumbawe
0: baba ya mashoma ndagambu ni
1: kumbawe kumbawe kumbawe
0: ya mama mpomu njekunje
1: kumbawe kumbawe kumbawe Kumbawe, kumbawe, kumbawe.
0: Ndaruzanti mongo mangwa.
1: Kumbawe, kumbawe, kumbawe.
0: Amatunda na mama kongoni.
1: Kumbawe, kumbawe, kumbawe.
0: Na mene baro mongo mchale.
1: Kumbawe, kumbawe, kumbawe.
0: Mungu nengeri onyani na lache.

0: agbaye ku ye ku ori ngba
1: agbaye ku ye ku ori ngba
0: igba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye maku
1: adiba baba waye maku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni san
1: akunre gbogbo ni san
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segbon tai
1: won ba ba ti rubo yo segbon tai
0: ogbe bo ngorubo
1: ogbe bo ngorubo
0: ebo fin
1: ebo fin
0: ebo da fun
1: ebo da fun
0: njo ni njo
1: njo ni njo
0: ayo ni yo
1: ayo ni yo
0: iyan wa wo
1: iyan wa
0: wo se lure pe ba
1: wa wo se lure pe ba
0: aya nu ko to
1: aya nu ko to
0: mara wo lo yo si lenu
1: aya wo lo yo si lenu
0: ese tono tere
1: ese tono tere
0: njo fa
1: njo fa
0: nje oke nbe la iku gbangbayin oke oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangba
1: akeboy gbangba.